0: super vanlig en navn af Benny, når de er fagle, det får I vang og lær, rolig, ja, vi vinger, og lær til anger, og lav lille, du maler, maler, sig du i sammen, ja, et b, og når I får fungerer med hjælet, i vang og lær tager to, to, to, og if I fjeler gang, og lær få, og lær tager to, fjel og inger, og lær ja, og lær bare til at fjel, lær som at få, og lær sunge lær i bulle, og lær tog tommer op, langer, lær DJ Salva, before I lær til our marketing, og tog af, og lær pacific40.com, lær sjunge jælet, og lær tager lidt lænne, og lær få, og lær tog mig, lær i vang, og lær rolig, og lær lær lær lær lær tog tog tog, ja, male la to o nang foi va chalo fa tuai lo fiong le pepe ma no lo la to le ma lo la to le tai ma lo le sui fu mru ye ma lang yim ma
1: fa le ya tu la ta langa fu nga mu le nei tai le uli ya va ya ne foi le fa fo fo ma ta po ye pa ang al ta tu po kalami pe no ma sha ni ai ya e to no kilani ya me se foi le to te le lo ma fu ta mai lunga ro penga tsa fai langi ma lo le sui fu mru ye
0: Ya, tanto te tau fai fat ma lo la va, leo pepe fo ile fianga ye mga al wenga, chuche ma fai va lo filim. Ya, e lima fai on tu wai ala tanto tofi, o le fantu a inga tosi ya ma lo voile malanga manu ye li taiva veo a awari malo malanga tu yo stari.
1: Ya, tanu mai la vai le po le asoto nai. Ya, le alai tau fa ma sania tu foile tau ine kempra. Ya wa mantua ne le lau mua o Australia. Ya e kasi malu lu o vai ngale. Tele man ma pala me o mai mama o i tonu le nei vai ngao Australia fai la to lau mua. Ya la tele isi me mana nei o o Australia. Ya e fio lolo le tau nei e malu o i pe o tato. Ya ai e tata no merto tele la to no vai nei. Ya e i te me snow wave o ia ia nei camper pa o fo ia ina ina malu lu tele. Ya le ala se ita va va ya tu pete was no me se tamina ta mai se yota to va ita si vol hemers no
0: yo ya malo malo ole tu la ngale dai pe ri ya ya wa e fi on tu mai ta la on tu ala wala mai ma to ya fa te wa to sa lo fo bi to e fi mai lo fo ko malu lu ngi so
1: ya ya fa ta yo na wa va ya tu na wa ta te atu malu lu wa tele na le fa nga ko nga le se wuri ya wa matan fa nga ko nga tu le fa ya ono langol malulu ya ai ya fafta yo nawa no no winga fi fi ho la tava yo na mo wal tawe to to sole na akuma anga ya tur malai ya la tu temu manai fai fe au
0: yo
1: te lo mala ma po ai le ao ni tu pe ta longa la boli
0: ya ya ole menta wana ole oke oke kan kon wa le pe pe ole ao ke ke le ir sungara wa ngai fai fi Ya ai malo malo le on sa yo le menta wa na mutu wa tumu le bui ai malo ye fenga malanga fo ya wa ni si fa mo mo pe ona malanga twai pe tu wa man tu ni ni sil ya ai malanga tu nai Australia fo i le dei ya va yas ya wa la vol tu tu ino ta tu ai nga ya mi se fo ya le ona nga le ta tu company o le digital ya mi yo lo fi nga lo le pe wa le wa la malanga fa i le ni ma si no ku so fa nga solo i pe ya le ta tu fa to e pe ona ya il timidi
1: Tato se yo las for relente ne ya a funga muano na mai anto lo la winner pokalame mal sungala wa ya I so ta i me lor tato winner nai o kilang ta mai ta ya lisa we pena ya le wo le o ya len fa no mai o le man malo ya lo no winner tu pesa la foi elisa lo na ai ngesa moa a o ta pena la sa ta ma a sa mo ya len to fa man winner loi I learn about a selector life, I learn fatal back and safe. Yamar about a selector life to Lanta Valley PP. Yeah, a loy for lay. Don't tell Alana Yata to pa and all of our long old tattoo to one radio sample. Yeah, Malavasila Fia for your tattoo fapito. Yeah, they set tattoo winner, or star, your top up, no fatal falolo. Limas futa, our top up. Malafu numero fitulu wa fata si olu wa ono isamua. Ya wali numero ya ustali ya nafau ngae. Ya nafu atapa apole o fata si o lima. Iva lua o ono lua. Ya ole ala setemi fso ta iyei. Tato ofe ngalua ngani ya ustalia. Ya ifa ofo iyei. Ya lele lato vata se lautala. Ife lato fatau. Ya male vata se lautala. Tuefo ilato tapali. Ya ifa wafo ili ala tato fapitua. Neva yaso ifa ifo tato se ilaso reili. Mantua taun tols futala ngai lunga lau tapa pelaf e te anga vai. Ia pe tolsa lau ni sila fo iu anga ilunga le se le ni taun na lafu. Isa moe le mai kasha digisau. Ia mi kwenye lo wawa noa le Ai le tatu sei. Ia moi lato lo so tai mai a monia lato sim card se malanga isa mo. Ia le nau lo ava no le sunga te ti al tatu ofisa i nai mangele. Ia em fai ona nga i fo iei. Ia ele un fan fa ola tatu sim card au e i New Zealand. Ono nisi o nga luenga lo patino le tatu company. Ia em fai ana batu lo sim card ai tau nulo isa mo tu ilak telefon. Ia ono fai ale ona tapa pisa mo am fai lo plan. Ia ko onisio tātou tautua mo I lātou oro fia I loa wala ko pā anga tātou titi sao lo lemfa ni lafo tuese leni mai New Zealand ia mausa tālia fo ia anga ili mai kiasa titi sao ia ole click exa company mātou te recommendinga ia a whape fo inata la talata isa agent ale ria ia pe online fo ia mfeona ili stala le ria ia e tau fo iona ia lu ielunga ma filfili ili mai kiasa titi sao Ya, yeah, la for yellow ceiling. I'll tell you that to company online pay the Western Union for MoneyGram. Now, I'm fine la for Fangala to la for to pay at my cash at digital. In a year to no le telephone ceiling. Ya, now if a for the tattoo follow Louisa more. Ya, Miss Officer digital the Talayata to a ceiling tour. Ya, or Naiva and our tattoo to all of Fanga solo nightime digital la for a more.
0: Le link malo fa tangi lono winga la telinga ya tia tia feo lono le wa I le tanto ofisa le pepe a o ami tanto vai fo I e o le tamaling I le pe o le yai male o la avoi li siva
1: a to e tanga I a tia tia te mila nei to a I o va to le malo si o tia tia na na ilor tia tia le tato le tio e o la wa o fai atu ya tia tia ki tiona Ya, fai mai wala udia ya show so tia fai dus. Es pasi no le ele le fele inu mango lau sa salapa o lau wesi malau ta maling. Le e le wae manu yai. Au na fai mo umata utua na inal tatu ofisan mot samo. Ya, ele ftalenga tia tia. Ya, ele ngata ya tatu vai ya malu shetin. Ya, la fu ufafai fufu imatalo ma uru al fikta titia ina il mauta samo.
0: Uyo, la ua mawa le tanto, talo ma tau mafai le au nangal titi sao li mangile.
1: Ya, ina tatu ti au. Tau mwa tatu ti au li mangile na la ua na ua mfayo na mawai. Ya, ya tatu purple taro na ma la tatu ma tatu ulu. Ya, misifu ya tatu bai. Ya la foto va ya tu fo lo lo fo la wa to to to ya la to cash power na ya ti ti pa yi fa ta wala to o ka fo ya pro per lo no vinele ta si ele le agency na fa fo ma ye ya o te le na pa nga ti ti na ye na ta tu ti ya ya en fa yo na nga ye ya man la tu no mo se so so
0: ma lo fa ta ya le pepe ya o te lo pa u la va en ale ele o ye le ma lo sur te nga ya ti ti ya ole ya fo ya wa na nga le tan tu ta lo fa va cha ya la nga na te lu ma lang fa ta si tu ma le sunga te mi te pu le le pe
1: ya ole ta tu ta lo fa va ta yo na fa ti no online ya mo la to wo lo fi fa mo fi la to la fo no pe pa fa ta ya e fa I fa ta wo la to a inga a sa mo Nana ga ya lu ngal tatu pacific40.com fit filil falo lo ya mor poleo nanga fo e temna o la fo I le vat ya ena na uma e tango screenshot le kopi o la vat la fo le messenger nga I lu ai nga pe email fo ya na nga I le e falo lo o no u yo te va I le o mato a se fia tatu tatu le o le atu le pata a o fala li li fa so no mai le fanga fa pe nga fo le atu fa la tai Ya, tu watu fu I o I fale alupo, fa solo I fu ni yafu. Ya, o sa fotu. Ya. Ya, ma I satu paitea. Ya, o nuna lo I falo lua ya matua I te le ale alule. O fa te ya. Ya, atono ranga le utau mamao telefoto, sol pasi anga I pia fungamu.
0: Ya, la ngol fengana le o langa nei ya le pepe. O tantu le pisie fengal wenga o si vaenga la I ola e pisie fama. Ya la fo mailo, le anu ume la fama le mole. Ala sa usi sila I. O I le feo lolo le lantou fa o ngai na le talo fa vangchau. Ni usila po Australia po le vaenga le yo hiawa ima Amerika.
1: Ya, o le ate le atato ni usila. So ato I Australia ya fa penafo I Amerika. Mapia, wa tu loi mal pensinio la ta valile te alwe, ya male mal malou taimi a toile te alwe ale ale fa ya fa aul fa.
0: Ya
1: pe pe o si dia toile la fo o le vato na ilone la fo tu pe ai ai to ya vol taimi mal to ti ti e pi.
0: Ni oi. Ya wa a la fo nei ma wa le te mil ni a lo do winga te le fa ta li fo ile le se isa ul pa sir va mo. Kai ko fo ile va ni. Ya ma wa le ko fe fo ma excuse ra wori ile kwa. Ah va ma. Ya oska ko ka nga ni sham oska ko puza nga e via ma. Ya ka u fa ma ngi firme nga or ki ke pa si e firma ma nga va mo.
1: Ya ai o me si di la va. Ya o le ai o nga mo na ta to nga ta ya na ya ta to. Ah tua ya ya pau me o va nga mo li la va fo nga mo ya na wa silfior fa nga solo la va fo ile. A poloketi ale atamam tene tua ya kulisu sa mo
0: na ni la
1: tausi ya ino watato potu science fo ye tol ya sa pala wilo ila amtango ni tausanga poloketi ya la wu umale vayanga mo mo por phase one ya ole tatala ese ina leo vayanga tua yi umala vo potua onga ni ya mafa amautu uma ya le vayanga lea tawonto fa fo
0: ya
1: masalol phase two la na lela amatele vayas fo. Ya olo tasial awala lo fayel matu sail ngasele ni fonga muaf so so ania ima fatu penne poloket.
0: Ya.
1: Si la fiala taleono sela wafer seleni olo tam faisa il. Ina ya fat ya ti le potu science ya tolu ma mato ya batu equipments fo. Ya olo yele matu listala online olo fay. No no wingan fayana ya bifo ilungon matu website www.scopa.nz. Ya fatu moi lava lo swafa matau sanga nae amatailao. Ya iselauta la New Zealand se leni tupe fa vai. Mfayona amatailao listala. Ya ato tele lava nisi nawa fayata ilima selau. Ya peo vatfu ya latu listala. Ya lo tatala lava lava no. Ya afayo mafuta mai nisi ole. Su yo tamam teine tuayo le kuriso samu. Ya otato ngaruanga fayfatasin namo netau sanga. I'm from Tatu Tongi Ma Umaye, Olo Yele, Famu Mwenga Maltatu Team Life, Ayanga Wenga, Etono Ote Akitopa Po November. Yeo Famaya, Yamatua to Tualo Ya to Tamate Pulemala, Oma Yapotu, Mona, Mona Fafuma, Yap Mao Setu Langa and Fayona Toe, Aota Winaifa now, Ya Warsam Ya Tule, Il Tausana Folk, Yapere Talo Tunai Suyer Tatu Scopa, Yatatua Nama Uto. New Zealand po Australia fa la vole nei che lo pelo e fa fun fun mai ai e ma fai one so so anil tato proket ya pe ai nga ilu tato website na www.scopa.nz e ma fai one listala matong ela listala ya wale fa tu pe no le tato stem project 2026 sa samo colt ya ma le tele a fun mu
0: ba lo va tri ma no sem sem no le rivang la uli ya le pepe ya tawi ne ma wi tele ya le fianga ya fo ya ma le malanga tu dai australia ba tai fo i ma le tu a ya bi si fo ai nga ta tu to si le fa ya i le la mu ya po le ma lu lu wi nga o ka ko wi nge nge si ya mu ya nga we o fa ki le ku nga la mu australia li le pe
1: afta ya fo nga mu Ote va yatua va vena o van maluru ene esile to e va tu peta tu maluru fata simnai ainsina ya manu ya tele fa yo mutu tele nei va yaso ta tu to e fa so fo ya ta lo fangia le torto e tele manu ya tu fanga mlang ai manu ya tele fa yo tu tele nei yaso
0: ya va pena yo fa manu ya la singa la fanga ye fa so fo ya Le vio ngai ala pepe chala le ne le pole le chau chuma le udanga da ale dichi sao o le ti au marketing ya fa before e ale tatu talo fa vachai pe ona e fa funga chiang le ni foi vang ola woli malanga tui nai fe ai can break out Italia me fa yasina malu woli o tatu na la bua Australia ali ya ya la ngol mu o ni si le ni au kila ya ole ma le ya le sulu me ole la Yeah, I'm a rolling out. We have a televatula, come on, DJ Big K. Le Mahuja Miller, Divine Ola, Wooly Malo, Mikalanga Lue, Arona Sila, Mal Global Express, Sidai Otara, Nicole Wea, Man Fango Fuala, Alpha for Winner Tan Yellow, Vape Foy, Rick Joseph, Mala Angan High Point, England. I want to Wailea, Ya, Ilej Lungai, Teresa, Enemala Angan Miwa Mosa. And I'm like, come for ya, valley, like for F. I'll only go follow the tip top man. My knife, yeah, Maguari, yeah, I was scanning my lord of valley, lay my to my living for you, vang on, only by you in a two way to a picky fan of our own. It'll take me to Waila, only the ya will be able to lose a full, but I'll be returned to Tale or to lie tall.
2: Kia ora, if you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrollment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
3: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
4: Po tsa sa ili sa masin ni tutu a pe yo Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa fa mo fie me uma. E te alu malau ta avali wo e mali e atu to. Talia le tongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu ato lo fa atu tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
5: Me e mafau fau mua mua se ungan wenga fa leo leo. O le eme se aliman kau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa ingan wenga fa leo leo. E le ngata I le tino, ai fa apia fo ili mafau fau mua le poto maa sani. O lo o yaifa ya au ngaanga vaa, la tau te fiso soani lau fai ngā malanga. E yaiva se ngā le hafiafi, e fitari le le mau fua fuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o au kusu, lua afi lua ono. E tele a wanoa ese ese, Awa lai te tue whaatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz Pe wala au le ovalpse lau lua lua whaafa tolu valu. Ovalpse lau lua lua whaafa tolu valu. Your future starts here.
6: Red, red.

ilenia sofou ilona lofa. Ai le avotele ma le faa loa le faa sisila antua ilipa ia o le tātou mafutanga a sāpunawa ile ayo au kilani neye faa pea. O le a faa tonu wina ia le tātou faa moe moe e pei ona lausi ilafia e faa tonu wina le ile aso lusu maleiva o le masina le reyo au kuso lono winga o le vaya sofou ilona soto nai. Ile na ufanga e pe on silafia le PIPC one hanga ile a force fulu ile tayao e jan sanga to foi malanga ma wala no lava e mo mia no tanto awi uma on wa vai se unga foi tanto tele to ma futa ma ono ye ni mata upu ma ni ai so o to filangano ma ono le awi mai ole ale avelia ma la e to to po inail fa moi fa mo le fa to to ilia laula fonga Masina taitai ya wasa utou funga tau mafa ile aso. Tatalo pele tua e taitai manuia atu yeilo utou soifua. E amaso mātou ola e tātou te whelo iai lona lofa malona angalelei. Ma le whaalona lava seinia le neifa silanga e le taitai fono o le sui taitai fono. Ma le laulaua fono ala tātou mafutanga. E morisi whaamtalanga wala wane ala tātou numerolea o le olua lua lima lua tasi valu iva tonu valu. O lua lua lima lua tasi vanu, iwa tolu vanu, mo nisi faa mutalanga faa utai. Ole a tauto yele fiso mo na lau, ma tau te le toi falo ina le afololoa yo pa ia faa lanu ngata sa moa. Ile ise vave bo se poto na te faa upopo peto esese iota, upa ia lava ia ma ile vavau eo ile faa vavau. Ae ole asu I tonu le matau le niu, ma vili tonu le ifia maina. Ile aunga ma le whaaponga I ole dei whaa salalaunga tāua. Ile awa ma le whaa aloa lo talo atuai ma valvolusia au la au. I suli ma feo I ole suafa seu manu. O le fetu tasi ilona foyala I whanga le misa sa pulu I sa le longa. Wa ye se langona wa au nei seu manu ana seu manu sa le ilua. O le toi tangata matua o le tanto wainga e tal sanga I nailo tau manu. Tātou te whiloa I sale lulonga I le lawa o ni neva seu manu au noa. I le aso se fulumaleono se te malua a whiloono. Se I o tātou soa le pule ma faa soa ni o tau whinangano. I ma tā upu onga onga wa tula I mai tatono si o tātou ainga. E winga I nofo safa atina o le swafa seu manu. I le masino yu lai lua a whiloono. Taltono e solitu la fono lona faa tiroina. Wa le tusa ai mai unga tustusia. O le tū la fono, ma le faa masinonga ma malua Samoa. Tartono o le antaitai atu le tūalo o tō soifua I le aso, tātou te feilo yai. Fai ala nei faa salonga ma le faa lohan tele seinia, e seu manu ana, seu manu sale ilua, masuli ole a inga poto poto.

Ya talofa talofa level po ia ba bulunga ole fa fonga ta po ia le tru. Ya ba se fo ila usila mai moa ile nei ya sung fuo wo tato wauli mai. Ile lofa mbleanga le le yo le tato tapa usili le langi. Aso sfulma le fitu le nei. Ole masino au kuso lua afe. Lua se fulma le ono ole wa se fulma lima minute. Ya le wo te ai ia le itu lai. Fa ta walunga tu waifoi. Le awaudanga ba le tautua a le fitalenga ya fonga mua po le tofafo ya se Manu Francis Ioane. Ia talumai le taeao ina uanga nga ele la maala usu le atunu ala seu Samoa Ioana tiute masani. Ya maise fo yo faiva na totofi yai o faiva o le ngata I fale faiva fo yo le vatetea. Ya maise fo I o faiva o le tosivi ba le tua vao. E ma sani ona ala usu ya iyo tatu utangata isabo. O isi o ngata ifale ya wafo iya fango tanga. Ya odisi voi ya e ala usu. Ile eva ile valili. O lato uyo pa ilate pa ilato ulo fafo ida. Fuava lele savili fo ile ulo fitalo loa ya ile atinu. Ya o isi. Ya e a nga ile tua vau ma le tua sivi ma fonga atia seu o ali. O fato anga, o lafu manu, ya fa pena ati na e ese ese. O kuri nga pua ama kuri nga povi, o seu nga lupe. Ya o le dey atunu, ya wa nga I ofisa, a nga I falefai nga ruenga. A nga I nga ruenga e faya ile ala tele, o le au aveta avale, o faya oga, o leo leo. O le fale mai. Ya, po, ya ma le fale fa masino lale. O le a lava le faiva ua tatofi I ai, ya I tato. Tato fa afetaya. Le a vanoa matomai ese ese a wae le fa pelo ya umatangata. E fo mai umatangata. A o ilala a mai e tato ya. Ya fa ato anga ma fai ya le awala. Wa ese ese me alofa ua tofi yai tatou e le tua, ma anga vaa ese ese e faa o ngā yai o tatou talenti. Malo a fua ai lao ua maua, sufa fo ima, sosofi le, anga le lei o le tatou matai. Ya, ono olona alofa, tau muli muli pea, ilana whanau, Samoa olo alala mapapa au I Samoa mataitai, Fa le malo, ta I faa le anganu, I pulenga ma malu o li, I mafai pule. Ma I tu malo, ya e faa pena foi. Ile pulenga, a o tatu ta I faa le anganga. Ta o to la pa ia I sa mafai ngā. Ai, faa tu lo I pa ia ma malu faa le malo. Pa ia foi ma malu faa le anganu. Ya e matua le tuu ya te utou le o fai ngā ruenga tatofia le tua. Outou na ite ai malama, maali fanua lalo, ae suluia Samoa. Ele malama lama, ole mōni mau ile tōngiola na faya e keriso, mō I tātou. Ya, fa malo atu le soifuwa manuia, a malo foi le tawatai, malo foi ia le langi matafi, ile lo lo le tātou, tunu po fea le tunu, wa fea le tafo le lalo langi. Alo e mafuta mai ai. Fatalo fatu le atawa savea se yuli li le urua I ali I so alo. Ia, olo atu manu. Al Harrington tu munu vau la vea I ate. Oe, mana tua. Ia le tatu vai aso muli muli le nei tatu te fapene ai. Ia o malisi lo vai aso. Ia ona tatu tau ma vai loa le. Au, kako kisikisi mafaka alofa mafako fa. Au. A o te pole o te le aluma mau e usu ele pesevo ele a Josh Statofi la upele le atunu o te le tu una oe o te aluma o to sauma asisi atuma e asisi mai fo I atea ya malo I ni tausanga tele luos fulmule lima luos fulmule ono tausanga o tatu lau lua fesila fa I fa pendei Ilunga o upenga o tafa ilangi, fasala launga o televise. Ya, alela, ya uo o maifo ili taimi. Ya taile pese volea lupune, uo o maile taimi ta te faa maa vae.
Ai faa fita yatu. Ma ile ta ele o le loto ma le anganga. Ile tele o neite usanga o tato mafuta pea o taimi le lei. Ya o taimi faa le le lei o le taimi o le ata o le taimi o mafuti anga ma faa no noanga. Ai stele a taimi. O taimi o le fia fia. Aon. Ya le na. Ya ai wa matutua o tailus fulma le lima ta usanga le matutua o ni pepe. Ah. Sa tupunga mai o tau suru ngā titi. Ia aiwa mai ania lātou whaailonga ili universite. Wa whaini o lātou teito o luamba whanau. Whaini ngā ruenga le lei. Ia le ae tātou te whapene ye. Ia ma whapsanga ye la whapene. Ia ae vi ia ai le atua. O me uma tātou te whaia. E mo moli ai le whaftai ma lea. Ona leanga le lei o le atua. Ine ia ava noa e tele. Sa mawhai ona tātou mafutai. Toa tele te ngata lātou te taumulimuli ai. E le ngata le nganga i fōwhaiva o le whāsoa. Ia meise fōi ia le tāno ava. E whāsoa ai le tātou lau lau i le tele o nei tausanga. Ma tātou tala noa ina fōi ma tā upu o ngase ngase o mālo. O mea fōu na tutupu. O meo whainga pārota hele nā mai tau, se i o o mai, i le o le whaam sinonga, sui te tai. Ia sui mara mālo. I le mawhaia, le mau me tele, sa tātou asa asa ma ui ma iai ala tui. Ioe, o ai na fisiringia, o i la mutu o tātou a inga o wā, o i la tou, ma le nganga pa i o le tua, o ila tō uia e whaasino ala i le teimi. E sāwa lia ai ala tui, ma ala whainga tā o le soifuanga nei.

ona e ita yala yale. Ya mai tau lo malamba yala yale. Ele sa ume fo ye te. Ah, wa fo te pala ai. Na un tafi tau yale a wala po fer se be tum tum oi tanga ta be le pe ta te mo na oi. Ah. Ke ni kai kai e ko esa u tu mo yo lu ma va pe mai. Ya. Ya tau sa vea. Wa ule dei le na fa pena ya tum fa pena. Ya le na la ya. E ma kwa e scary cat la. Ah, ai u te ata i le tele o ni tau sanga. A wafo i. E manu ma lo le nganga o le tua e fa maa ma lama il tangata pongi sa. Ah, wa tangata sili a na. Ona vai vai o la tau ma fofo. Tangata e le fia maa ma lama i mata upu ta ua. A wa le tele o neifi na unwa sa fai i le luas fulmon tupu tau sanga. I mea o te vavalo ma avatu o le atupu. E tu tupu. Ewe, e tutupu lelei, mai matua sa o lelei mafamaoni. Ya na fisiri la ile utangata, sole, e vaafefea na sa o le mea lea na tala noma ili tangata lea. E mafua mai lau tapena, e te maala malama ili mata upu, e te iloa faa vasenga lea mea malea mea alalo na sootanga ili mata upu leo lea alote ili faa msinonga. O ai lea sui o lea manu malo mai. I lea I tu malo, ma lea I tu malo. O ama ta upu ia o lea lo tea le famsinonga. O lea le fai unga le famsinonga e fai iai. Asa ua. Straight up, ama bang o na li te leo mea. Sa ufa soa tua I lea tunu. Ia, talusia sa mua sa umea o ngama se mea le lei. Some wonderful memories of the last 25, 26 years that I have been with you. Awa e tele me le leo te mua mai fo'i. I le fa'afonga anga e mai se fo'i tuleinga ma sao noanga. A lea tunu. Ioi. Tele me ta ua o te tau fiofi ma mau iai. Ia ma oa oina mai e fo'i. Awa so se polo kalame e te tau na matua ta pena le iai. Sa ili le vaenga o le analysis o your research. Ioi, me mafua I se aona fo ili mele na. I le aonga fa salo, you have to be prepared to know your topic, your issue, and the person that you will interview. Awai le mafayo na tatu feo a ima ta fa fao ma kikifa solo. Ono mai le aso o na tau ai atu ma ta upu I le atunu. Male manatu. O lea tunu ue valea. E lea. E alal nae layo na ta ua tele le nei vaenga. O le ta pena pena. I vaenga ese ese fatulanga I lau ma ta upu. Mai le tasi lua tolu fa aile o le feoso so fa I le valea. E a tili ne nefu ai le tiano le lea tunu. E alena. A o le ta ua o nei me uma le tele o nei tau sanga. Ole momoli ina ole tofa. Ia manino le atunu. Mos fati to inga la. Peo na ua vatu le tele o taimi. O isi tama ia na faya ina. Isi tama I fai ngā panota. Ma fi naunga fale tu la fono. Aisea. Ele I tāpena ia I leisi awari. E fapena fo I pufai o malo. O isi awari. Tau te ilo atanga te te whetuai o isi awali. Wa tele le lātu teimi na faa alu ilea. Faa leanga ina o le teitai o le situ. Ai le alu le malosi ma le mafaufau ma le manatu. E momoli le tō faa ta ua tele. O mata upu e manuia ai. Pōlea na vatau. E manuia ai tangata lau tele o le atunu. Awa o ila tōuia. E whaia le faa I unga o tōuia ta moe. E fia fai pule ma fia papa I le tofi o lau I tū malo. E le ma fai la ona e manu malo. Pe a fai e tele lau teimi alu le tau fa leanga. A e le alu I le faa maru na maina. O le anava tau. E le ala wala o tato u yai. I le suinga o malo. Ia, fea tua la utala. E le a ian tangata na tua ia ni mea o ni fanua. A me ufa tawa tu la epa.

O ta la na fa por kiki la to ya. Ma o tal tonu fo ye li fa ta wo fo ye tu la epani ni fa lua. Pa wala me o tal tonu ya. Na suye tu la epole tu la fo no le ala yo na o pes pes ma o ino ino ya. E ta ta wo na fa so lo muli le ma ta o pule na. O le au ti ar e lu a fe ma le valu. Au to fa fo ne la ya. E le ai ma se taimi. E a fea ai li fesili le na. E so sesi o le au fasa le lau o le media, media, propaganda, media, atu le epa. Le ai ma sesi o vesili atu le epa. Na e le mafuanga. A faila e tele i fata wina, ni fanua. A o le ale mea wala, yona ti ngā tele loto o le tele o tangata. Ile tu la fono na e fausia. O le LTRA lua fe malevalu. Nobody has dared to ask to le epa about that. Awa o inana mafua mai ai. Ona fatanga ina fanua faaleanga nuu, fanua tau Samoa. Ona lesi tala ina, ina ia mafai ona lesi atu, fanua faaleanga nuu. Au tali fai atu e fatau atu, ae ole mafua angaleo no fina wina le matau pulea. Awa o le taimi a elisi ai, ua tatalai foi ma le avanoe ma fai ai, o na mingi atu ma faatau atu, fanua nei o le atu nuku, faa le anganuku. Ua lisi atu. Ioi, awa o le mea lea ma le matau pulea, na sponsor ina, ele fale tupe o atinae o a asia, ina ua le toe ma fai o na fatanga ina, seno no ngā tupe ale ma lo o Samoa. Ono le telo ana ai talafu. A apa i foloa. E fau se tu la fono. E a afia tuai fanua faa leanga nuu o Samoa. Ia lisi ina tu avo lea tau te iloa iai. Sa ma faa soa ngo le telo tau sanga. Ma le sunga ya fiu mata ese Elisara. O le sa va aia ma pulea a toa le fuaina o fanua o lea tunuu. Ile tele o tau sanga ua malo lo retire nei. Na matua faali mai ai ina. A o faa fufonga Samoa ma le lalolangi atoa. Ne le fia fia ma le le lango lango ina. Ele nata mali. Neftelenga ia fiu mata ese Elisara. O le tula fono na. Wata o le land transformation po le transference act. Lua afe ma le valu. Nioi. Ai a sila sila i leisi tu. A lisi fanua faaleanga nuuna. Ele e alu i lalo o matai e ona ia. Ele ele ia. O matai faasa o sao o nuu mafio anga mai tumalo. O e alu ai. E saini ai lalo le minsta. O le kapeneta. O le fainga malo. Atu ila epa, na lato fausia le tu la fono lea. Nyoe. E fiu lavala e fe alo fai solo le mata upu lea. Ae, o le tu la fono le na. Nyeo te pese atu e pea. Mana yole uva e limalua, ae, ae liai se me apilitia mai ai. Wa levan te tau na fa solo muli na mea. Tau fi ai. E lesta la ina o fanua faa leanga nuu, fanua tau Samoa, ina ia nga vaa i le faya o ni lisi ilunga ina. Ma ia awa faine i faya ai, ni nino nga tupe atangata o lea le a lisi fanua nei. Awa lisi mea nana tula i mai temi leo tula fano lea. O leo mai o tangata mai fafo e lisi fanua faa leanga nuu nei, ina o tatala le tula fano. E o mai tau mafai, e whaia lātou no no ngā tupe, i whale tupe a Samoa. Tau whao ngā ai whanua nei. A ua leo mai, mani a lātou, lava tupe mai lo lātou watu nuu, mai lātou o lau whai pis nisi, o mai with your own money in your pocket to invest in here. Te lo ngā lai sei nile minsta, a vele kata le malo mai lisi o whanua nei. Fato a mawa leo si tama i mea fa pene yo meo pinati. E matai e ona ia lau ele ele ma lau fanua ia.
Lefa na uto vavai ya inmer na tutupu mai lau fanua mele ele. Ole malaya ole toto. Ile fanga mafale ase la mga ngai fole faiwa, nga ngai fole mangwa. Nga ngai fole vau. Mata utu. Mana malaya mata river fa perfo I o. Ile no fanga lea sa ya ile return to paradise pole toi fo I ile palataiso. Na oni nei vaenga lena ole. Ele ngata foi la lena. Tu la fono nei na la yona so ona fai alisia telo ta ngata. Le o o mai le tai au le nei. Ua matua I te le le mana onga. Fia maua ni lisi ata ngata. Le ngata I fanua tu taulanga. O fanua o lo iai I faleata. O fanua o lo oanga I atu ya leisa. O fanua e pei ona yai ia ina I puipa. Toambua. Fanua ia saile es ke kausi. A ole o to e faya yai. Te ati na e ale malo mole manu wia ole malo matangata lau tele. Na yai li tula fanua. To e faa fo I fanua o tangata. Wa ave ave neile tai fia se lau eka. Elisie istanga ta e watu fo. Wa fai e ili mea faa soli tu lafono. Wa sa plise tangata ia na watu fanua yo lato wingwa. Mboa lato watinae. Sa plise tangata nei. Totongi atu yei tupe. Leala wo o le taimi wo mai le atu nuu. Fia talo sanga. Fia talo sanga. Inai kuaka eka. Wa a o onga mai mawhai ngā ruenga le whanau. Ino whanga tū taulanga. A wāne. Wa lei ni whanua. Fea wa whai iei nei kon kalate ma nei lisi na whai le tele o tausanga. Ta ape solo o whanua o le atunu o ma whanua o le malo. I le tele o mata ngā ruenga ese ese. Lea whato a tau a o a o mai manu. Mama nongi o le lolo I whanua o le atunu ina ua whatu uina. Le mata ngā ruenga fau o ele ele mafua ngā whanua. Ea, sese. Le lala nā le ingona u whatu I lawali ia propaganda media. Fese I sāo lai atu lepa. Lale mafua ngā nā lai. Ona whatu le nā tu la fono le whetaui. O le LTRA luafe manevalu. Ala, what was its role and why was that piece of act and legislation was sponsored by Asian Development Bank? Why? Nilina, and Nilina tatu amatatu ifapena foi ile neivang ole auli ina uatoe luasful maletolu minute. Ya ona ta lea ole lima. Afeatu, fatalofa fa pitoa. Ina yo tamamati.

sa auto tongi le ma velo le aso fai auto me alofa ile tele ona tau sang ya le lava yola ile va pe al gosele ya tau sa ve ona pe ila ya le ole o nanga mo le tau tu le ila lango mai fo inis time as if fai fo sina koma ma me ia tu fo isi na luenga mai si tau tu mai si au au nanga ya e fai ile sao ile fa fonga pe ale atu no ile atai mi mole atai mi fatalo fata mam tina matu ole atu no alo le sui fu mbia alo fo il talo ma fa no no manu ya wase manuia o alo mata ma fa nau le ngata patino ilo tou lava ainga ya a ua fa sa fu a fo i alo mata ma fa nau asa moa ile atu nu uatoa o New Zealand ei o Australia, Hawaii, le malo tele o America, o Samoa lava fapea le atu Pasifika, le atu Europa ma le atu Asia. Awa watofu uma na atu nu. Ia, marasa ili ngā malo o alo mata mafana wa Samoa. Fatalofa la ia lea, mafafitei atu waita mamtinai la utou tapu inga mamalu, la utou tapo inga mamana, faftai tatalo, faftai fano no manu. Ya, faftai fo'i lo utou wanga lelei male au mafola ilea taimi male a taimi. Ai, fatalofa fo'i a ilatou o loo fatao to lia. E fale utangata matutua, ya mese fo'i o maota ngase ngase ese ese le ngate lenei atunu, se mau fale mai nei au kilani latou ya. Manukau Hospital o I Middle Moa se yo atu I le whare mai tele au ki lang. Auckland Hospital and Starship Hospital designed specifically for the young children. E ale anga I atu I le Waitakere, North Shore, po fia lava le whare mai. Mare mauta ngase ngase o lo whata o to lia I o tau, pa I atu a ao fa a mafana fana, ya e mese fo I o a ao fa a malo lo. O le tatu mataisiri le rangi, ina ia toi fa fo I sia lo tau malosi. Le soifua pula pula la ngoto, ya le soifua fo I watawa fiafi. A e le mafayo na fa angaloina la utou tautua, na lilingi ai lo utou wafu. Ina ia manuia le atina e male tamau a inga o le neia tunu o ni usila I lautou se linga malo. Ina ua a matona nga I mai o tātou te ngata. Ile afeiva se lau lima se furu se io o mai ile tai au le nei. O nisi uo mai I nei. Ia a nga I la ia lei Australia. O nisi no mai I lunga nei au kilani ia la ua. A ngā I atu isi vāenga ese ese o le atu nu nei. Patalofala I lea I o tātou a inga I Hamiltone, Waitakere, Waikato, I awha pefo I Tokoroa. A I o tātou a inga I lea ngā I atu le laumua I Wellingtone. La le aitele o Kiriso I Kalaestete, Ashburton, Hunhei, I amaso se vāenga lava, Timaru, a ngā I atu ilunga I Invercargill, whapea fōi o Tago, tō a tele o tātou tangata, wā lala mapāpā awai, I a fōi no whuanga. Se I o atu Napier and Hastings, Hooks Bay, o I nā ele Marlborough Sound, I a whapea fōi Levin and Palmerston North. O tātou tangata lo o malanga mai ngā ruenga whabai teimi, talofa tu le fionga tu puola mal faltua ya Ana Rosa o lo vaia ya le tele au malanga e taunu mai I malanga fa vai teimi na luenga fa vai teimi I na Helensville na lulu nga lua I lau fionga tu puola ya fa pia fo le faltua ya Ana Rosa ya mal fai nga malanga fo pia fai wataunu se fai nga malanga fo teimi le nei Tauranga Napier ma Hastings Olo whanongo longo mai ai le tō a tēle o tātou te ngata o li imata mai tā iwa malanga mai I ngā luenga whaavai temi. E mōlo tō malos, e au tō popoto e ngā lulu e leo kele o whai aku o kouke pasee po le aleko I ngā whaina. Lea, e leo

Fa tunga lului male popoto, va ai mata I taimi uma, I a mata alia, I a le tele o mea ono o mai ai maftianga po ni manuanga, I a ae tele I ta pena I ai. Va ai le tulanga o loutou soifua malolo ina, ai ai le tangata ua mai, fesili le team leader. Ioi, po le ale sa o tu la fono ma ia inga, va ai iau tou, Tupe mowa le itu la, po le tupe tongi pawa le itu la, minimum wage, po le minimum rate. Ya, e ta ua umahia mea. Pa ai au tau insurance, work cover. Watasi leo mata au poe masanyo na au pese atuai. Ile lefe tau yo mea ia e atuai la wali ia e ona ia ngā ruenga. Kon kalate ne ile ta ua ne on approved. Employers, but manufacturers. Esele kon kalate saini I Samoa. Esele o mai toi ta sui kon kalate. Walea nga vaa I tamo matene ngā lulue, I ngā lulue nga faa vai teimi. I me ta ole work cover male insurance. Ona la vea la ia lea. Ia ele ise medical insurance. E to tongi ele tangata fai ngā lulue nga, Le pili atoa le whare mai. Pe a whai e whaatao to lia I ni fūsinga, pa o ni tautonga, ma ni tonga fitinga. Ioi, mea le nā e tatauna, tanga ima sinisila fō I elemin stā, pa o le whaululunga o le mata ngā luenga. I mea ia tā te tuku o lalo atuai. A wā e ese mea na saini I oe o mai, I nei o tasui e tangata nei mea. Wāwe ese mai whaabuduanga nā mai o tātou tangata. Ā tūla I mai lāni whaalawe lawe mani pēwhia. Wā tātou tū le sa meme wā tātou le ilopo le āle mea na whai. Ā le āle whaasa onga o le tūla whono ma le āi ātau o le tangata. E anga vaa ai I whaamuduanga nei. Work cover and insurance. Ina ia mauti no ai. Ia o le amaua le whaso swani mo oe. Ia pe a whai e te manua. O tonga fitinga, ia ole a te kia uma ele medical insurance. Ia malo tutongi le aso, whaonga I o waso mai. Ia wha pe nga fōi, a utou tupe ia e toe maua mai I tua I le teimi ole a toe wha fōi mai eima whai le a utou tax return. E ala voi la le nae a lai o na tu itu I e tupe a le whai toa. It coordinators. I la tau ia o loo wa aia I a tangata ngā lulu e wha vai teimi. Ina I a tātou whi nau moro lato wa I a tatau wha le tu la whono I ngā luenga saunga le mō o tutongi insurance ma I a le lei le me no no whai. Housing arrangements. Ion. Ia, ele ngata lai le nā. Whatoa awa o ina fo ia ui lea mata upu. O le kampani lea e o ato e su e maitanga ta whai ngā ruenga. Lea lātou te tutongi ina pāsese e malanga mai ai. O visa ma me umana wha pena. E o I le rent ma le no whanga o le no nofo ai le tu maui nei pe a taunu mai. E o le a mai a whai tionga isi ia te au. Ya e whapena fo I Australia o lo whea ngai fo I male ali I whaife au le sunga ya. Ya Reverend Freddie Soalo. Ya, a inga whawhita auli na whapene o lato whea ngai. I aso uma ma teimi uma. Ai o te talitonu e mafua mai. I le leta ngai ma sinisira to toa I le mata upulea o konka late sa inia ma whea ngai ngā. A ole tu ua Samoa. Ina ia awa ne ito yai seisi sui ngai o maila wali ia ina I whaavale ai o tātou tangata alu psa alu pulena. Ia ele ngata lai lea. O to tongi o nai o tātou tangata whai ngā ruenga. Whaavai taimi. O le tipi mai ai I o lātou pāsese. Ma le tupe na alu I o lātou mea ai o le tupe na alu I o lātou visa. O tupe fōi o lo tutongi ai fale tongi pau ia. O le ale whiutunga inga o lo whaia I le mea o lo nofo ai.
not only working conditions, but living arrangements and conditions of these houses that our RSE workers live in. What are the conditions? Working conditions, living conditions. O le si, wa uma le te minasa wai, o kipi kipi alonga kongi. E le lo wa leve na umana tongi tau na mata I tuina. Ia mata upu fapena. Mateu le lei au tau pay slips.

0: tai. Fast for walu tangata yana fasutia alfia e mai atola kumeni.
1: Mari.
0: O ai la tangata ilalo lfonga fale tolu. Like Titi, they talk Talanoy. I'm alone, leave my word down. I don't know. There it was going. Omela, if I get a matu tour. Olela, Valus, Fulu, Lua, Tosango, Donald Trump.
1: Yeah.
0: And Matua, like Titi, to a lover, to lep. Olela, Valus, Fulu, Fa, to lep.
1: Bad.
0: I'll go over Aila, Yam Yonga, my wing out, and at the mat to a fapene. A popole lot. Leufa Pertania, Volele, the cognitive is in decline now. Ole mafo, Fonga, Sao, Langa, Matua, Porkiki, Le, Wayai. Wa le toifetowi, Maletami, Lene, Maletulanga, wo, o Yay Lalang. Yon a male of a lale to, Wava in Almi Milo for lover. A man of papa, if anybody dies, it's because it, sometimes it happens in war. Because I like a war. Yeah, you can call a fioki along with my son, a passaco, and a pack of fioki. I am
1: a lefacupu and a year away, is a meku.
0: That's all it is.
1: I only see silly malia, le fina Donald Trump. Ya ona olo na nau nau tainga fuli le fa mai a fu ma mai mana o tolu na terms ya e mali e la le tu silia tu e tu stal e fa mai lantal le e malo sial tu la fonu e malo sial tu la fonu
0: ya le fa vai le na e na le lua terms o le Palestine ya le o mana o ya le tu ina fuli le e fa tolu na terms. Mama na olo e fa mua mua mailo na ata fo ilele iluma.
1: Ni.
0: Ole mea fo ilele lai tutu wa ima. Wata ifata ngata o fo linga o Palestine o. Oe fo ilele ngole.
1: E tolu ya Palestine na ye ina.
0: Tolu Palestine. E ma nga ola remove uma nga ulonga aka e kai. Mea la nga wala inga ika Donald Trump il kemingi. Nga waka ofi ya kule court. Faka kia lau. Faka kia lau po room le fai. Faka kia ma lau reflecting pool le fai mai nga kipi el kangaka.
1: Ole meo le kupe so le ngai alwai ngai le ili vai lea.
0: Ema tau tia.
1: Tusa ola e fiu e tau, e tau fo fo le fai fi tau. E malosi ale limula ye kongo le fai.
0: E malosi ele lei na fai. Langa fai ole wo atano Trump le na fai. E ona iel kong kalate le na fai.
1: Ia.
0: Ya na le sawa masapalai le tupe o avel kon kalate o pe o tamafo fofo le tawa fia tuai ma le tato la fule ngol tato board fo le sa le fa tender sport
1: ia
0: le mena le fona mafu le tupu o le maliu o luanga lau mutanga tavale inai ina watu la imai ya luanga lau o lana matafa yoi le temilena o le fofuru kilingi uma Pisi nisi ma kampani e pulea maona ia ma fata moe e nisi o minstasi nia o le maota I lalo o le teita inga tu le epa le teimile na. Ia le fo ilavana ndoai tangata e ona ia ia kampani na sa alu ele tele o tupe ma lato pisi nisi ma lato a fo ilea o le lako tendas.
1: Ia ma kongkalaki.
0: Tawa fonga. Ia lea. Niana mawai fwa ilava ia meo company elitise o company tala au e pulea maona ia mafata mo e elua e fo ye toi ia fapea fo ia le afa. Sisi lai me fapea na fapea umalale mele o tupu mai nei. Wa avele kon kalate ile war Donald Trump malana company. Ayo mai. Elele leyo na lato foye le mea.
1: Iyo.
0: Oki ya inga le fia se lau miliona tala.
1: Le fwe koe kangi mele kupe wa kuyo e koe fawo ingish meaka.
0: Iyo. Mal mela lele le slash fund le na mela o leye fai.
1: Iyo.
0: E control mai le Department of Justice, DOJ. Le vai vai ino le tupela na etasi tesi ma le fitu valu biliona tala. E to tongi eita ngata ia na oe langa Donald Trump ile asolo insurrection.
1: Yeah.
0: Aso ono yan wari ole tau sanga le luafe lusu ma jas. Luafe lusu ma le lusu fut. Ole mela lea ua tula imai nei. Ya. Ua ele ifa atau to ina. Watasi lea lesi mea ta au wale.

0: Tá vídeo lá mais luz por minuto on Tala ne tola fitu o minat mulmulio ta tu tala Pelo papão aí de sos tá vendo lungo la wala E a tarjona ole na o sirpia Tu tolo fi am ngan wenga lo fa tota de lei tu olano le radio sa mo Tau nu imo tu malau o fa ngai na telefoni ta ore lo le mole pasia moni Tanga I malam lama I fa'ai lo lungo le wala le ise si lungo le tu la fono So inga lai tu le alau papa fa'ai asi le mu ma le traffic mai tai Constellation Drive anga I lungo le alau papa So inga pori nai face water mai I Devonport Ferry Ea la usa uri kiu anga I moto malau piki o lato sa sa tu er tai au Ea anga I tau langa le ferry ha wafi am ngan wenga So inga Glenfield Rota anga I atu I perkenet Yeah, so bang up I beach heaven and I burg the road place slow traffic and I lunga I only one road down at the la papa. Yeah, the tunnel now see feel at all no for light to la papa for my knee. So bang the town Victoria Park and I don't want to la papa. You're too long and I'll yay, man, or not lue for a 3 year mania. So bang I call a chill and I travel road home by Bonsomby Road. Yeah, Makua. Slow on the traffic. Bible changa ya to West Auckland. Ea, olena, changa to West Mia, West End. Ke moa point Sevalia Road. Ea, longi ke moa foila, ea Waterview Strait. Ea, upaya, si slow traffic towards Avondale, Rosebank, Batiki Road. Tanga ya to Malone Tuno, anga I Lincoln Road, anga I Henderson Mall. Ea, tulanga na olo yaila fiafi, ea... E o umai mautam lawa I saa ngare mu. Ma nai alflo umai traffic mai Lincoln Road. Anga I Henderson mo lunga cleaned in roundabout. Pasi antu ia wai kumete cemetery anga I lean mo. Ia moa Tiverton Road, Wolverton Road, New Windsor Road. Ia ke I fuako umai yoro road. Tika anga I le motowe anga I Mingle Bridge. Ia longa winga fako pasa I fuako. Ila antu imalanga atu I kaile opote ne fiafi. O se venga I Simon Street kai pa pas I le city pai asi bloko craft and bridge anga de motanga senga se au kirani leo po se si il film maro cha cho no pa pena la vaya fi fi uma sa war cha ao audio le fi fi po local le nga craft and bridge te leo limbs my type for my anga I nga wenga ya le nga chale maro le tsu no asi asi na yo ta cho ai ngolo pa ta oto dia nga senga se o chino Mau tengah sengah se, ya pepei mandi. Angai mai I Manuka Road, ia po ingai New Market. Pepei buat angai I Roemwera Road, ia longe ke mau Middle Bank, St. John G. I. Pemberton Road angai Pemua. Kolosi mai Ellerslie Highway, Warlo, sorry. Oh muka ama mafar traffic nga, papena po I Mount Wellington Highway, facing mana lo ingai Silver Park, ia facing I pergi kau mafar ke Ellerpisi oleh Piafi. Ya, sanga le mu imoto mlawa. Ya, o se vainga le na Greenland runabout lunga le motorway turi mai mātou I South Auckland. Pai fai maari e mai upo loka mare trafia ngai ya mātou pasi mai radio Samoa. Ko pāsa I fua ngai Manrewa, South Mall ngai mā ngai arkilia. Mea ia se meke pole ngai South Mall towards Takarini. Ya, lako I lole I Papakura puke koe. Ya, manuia le afiafi le maru le tātua tunu. Ya lo papena wa nga ya ti moto malawa ya o tu tau le fe am nga wenga o le afia fio le sang fu am tali ai fo te am nga wenga ya le as su fi tu au ko so lu o wono ya mo la la le le nga fa lo lo o fo lo pa ta lo pa tu ai pe mo lu ngor ta to tu no ya ma la mai mo nga mo lu nga pa ya se o pi to ti ti ta lo fa la wa ma lo fo lo sa mo pa ta I le tu Ilana pule pa so I fua to so I fua le olo tai so a leo tato I maputa I lungo pe amung alo ea I le tautua fa a wau a le radio Samoa su lima e wa tolu a mo ta alofa lava pa ta alofa le afunga rungo pa I a le atua lo fa no no manu a wa sa moa moa tai au ta alofa lava le fangaro ina fo I tu a sina sina ta alofai ya manol pali manol folau Tari tonu lama e le manu nu nta wasa mai tātou I a leo fa I fore manu nu vi ia lo tātou tua pa tālo pātu I tua sin sina lo tāpo ia mai fa I wā tama whānau sā molo ngā lue I a lofa te le atum pa tālo pātu pa tālo pātu no e maul maul le tulu wāla wāla I no fuanga yalo pumoni lava lo tau siya tato au lofa lo tato watua yae mese o famlianga sa mai long tia I pe tato ilo na lofa poroban fatalo patu ya tuno e mau le fangaru inga sa osu mauta ngase ngase I mauta malawa ele fata otolia inga ngase ngase o retino in maru le tato tuno ya o poroban fatalo patu o lofa atu tatalo pea na o silfia leli te au ngangi atu e fia malolo Olo fatu tua te mano lo ai lo fatu pa mano longa le pa yantu pa yani ya mo mano si ta to te nga mo ia mo lon pininga lo pa dalo vai la to tuli pa salanga so sto ese ya lo fatu le atu tuli pa maoni to pa salanga va ve mai se la pie se la o laure nei ya fo I mai sala mo fo I le ni ta lo fa ta lo fla va ya lo fa na uta mam teine ya mai to waso ma tango fie le ya so ma a Ya, dari tonu e po inivensa wa penan pa alu pisasi ai pe usa I ai langona lo o el tama o el tini. Ya, pe lama no pa manosi atu. Talanoa, talanoa, talanoa lo tama, talanoa lo tina pa so I ai. Ya, le aso so ai, ya, usa aloto la wa onga wa leise me sa wa pena on pa alu pisasi ai o langona I tutonu lo potu wa onga. Ya, manuia tele o tou, alum pa na ole tunu, ya, lengana. Pa alualo na o uma o na tutalinga atu e matua tulong. Ea, mese po na ngana lea lea lofa leli mo tātou numatasi lina. So I pua e aito matua maola e te tua. Ea, lofa te le atu au ni ngalo. Manui au ngā nuenga. Si ngā nuenga lele, pa au ngā inai leli. Mānaia lau pa Peretania. Ea, mānaia ma lau pa Samoa atoa tino le tama. Ea. Sufa mbilute ona tala ona tula mfitu, fatalopa ya ilato ilungo le apio polinga malungo le YouTube channel, nalo fae fafo wina, tanielu ya malainga ola oeva mai otara, laumua ongisina yaso ya, pembeyene fio ngale opepe. Ya, fatalopa tupo I, ya, laifo le amba, laufao mwalu, oa maile afi afi, ya, lo teleatu, laupe pilioane, malpartue ya salo masina, Ya, lopo te latu, manuia lava le afiafi, malo le tunu, lopo pena, ona, mahuta mai lungo le apio polinga, malungo le YouTube channel, yoe. Ya, kako wo lava I musika, tale fitu, au inatu muli muli o tatu tala e pen paponga ile so, ile tautua maya, autanga maya, tipi autanga maya. Sautao, ah!
1: Sali, kiso, kemi kemo, kemo kio ordine fia, ah!
0: Mori va maloma va tai tlinga fonga mua tlinga pa sala pa se man francis yone yunga e ato

tanga taisa ale no foi tawi na mele perueva ah fa mai otofia ole u fa Britania we are appointed luinga is ese time yo kako appointment azon pongala ole ska ka sa ungi langa appointment ole ska ka ile sa ungi langa appointment aisa ungi kia lo vai sau loia ah aisa ungi kia lo vai sau for mai aisa ungi kia lo vai le consul o Samoa e ke mo kwa ka penga le ba ai o documents e va ai ia me uma manga o mia o lo passport faifa le le o la vala vai ke le alu kongu mase mase la lu ve u a sia la ke lo e onal ga ka le ke alu vai o lo appointment ah e o nga alu fo ma e faifa le le o la e winga ka unga ka ele le vanga le fiafi e ka ka ele le ia lo ia sia langa o lai ke alu vai fo ma ke ufa mal fo ma ye ku lunga wa wa ya ku ngom kwa fa le ku ngwal me aisa e manga o mi ale ku ala ngole appointment men nga a o tanto e ta pena le mo appointment ya ta pena le mo la wa le vai le lo ya ta pena le le mo mo la wa la lo vai le fo ma ai ma kwa le ka penga ka ko mo lo wa so a to faina e te oti ai wa le ta penga le tanga na ai fa ya pe ya ole e peia le langi al tau ainga, e peia le langi al mātou ainga. Ah, e peia le langi al kako e kālesi, aisea, ka whāo, ka whāo, ka

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα.
2: Se mga rani sa bayang o kilani pauwai timunga mama masalaba ni tui matu ole awala la baba Humber Bridge ang imari ang marasabili may sauti si Sifo sifurfaro marunga yo ele marurufa mawina mo au kilani ni aso tayo pe audio la sulu matang o fila la ele telo bayang o kilani fa si marurua tayo sifurtolu ilona maulunga Whainga yon tuatu la stofi lang ili leile tau, asporeile lang ili leile tau, astona ilang ili lei, fasolo na awao lang ili lei, pa utimu ni sobaeng au kilani la sa, pa utimu la sunga fuwara payaso, olumana yatu. Pa bongo omanao tui na maila mai tau, ne fwe taimi ole taiao.

se fono male luole o tia nele tula fe tula tau tua mori samo male mana tola mori mai o ne fe tai mara tai alfa malo fa fa tai tele mai o tau tua tono lo mata ta po inga nei o tia tua tua tua sin sin o ne tenu ne fe tai o fo malo se fo mori o vi ile lo fo le tua fa tai ro tua talo ya mara tia po inga lo mori ai fa va o lo fe ngai mana tenu ya mana ya mata fo inga lo wen o lo tau tua samo ile ne fo tai o fo a tunu la lo su tu manga a tu tu manga wen ngore nei fo yes fo ma lo fi te tunga tu tu fa vo lo fe nga yai fa ma lo lo si ngar wen ngala vo lo fa mo mo yai ma tu a yai a ti nei no ta tu ai ngare ngai ko ngue ko kongi fa ne ko kongi me ai ko kongi le pao ko kongi ke le fongi me un ma ko kongi a ya fa fa tai de tu a le ai free lang o ke senge le ke ka ke ma nga vai nga ma lo su fo mo lo wo ile aso ple aso mai mo mai mafa fo mai na tiro no on Facebook mai na YouTube or samo ma lo love of tight ya fa tis mai susi ta se fa ta va tu ma lo nga lulu e meki lo fa tu so nei tai mo ta fa fa tin fa tis mal char bokala me ile nei fo tai fo ya man mai mo mai la tiro samo ya ma America samo lo ta ma fu ta so sta fo nei ke lope to tele ta to Australia Melbourne Sydney Australia ya pa pena fo Brisbane Martello Bayang Australia lo ta mafu tai maro la versi fo maruia mai ngasi ese america lo tar mafu tai nei tai au ya le le banga lai america la mafu fa na la tu tau ya ko ngo ka la ka pot kai me lunch la tau wala ngasi ese tar tai mi ya le ka su ase ma ko ki or kai a lo fa tai fa tai mai le tar pa kla me le fo tai au fo ole fa ma bonga le no ta wo le tai au o fa ma bonga na mai Saint John's pole hato honi vaenga leo au nanga foi lele ale ambulance i tono New Zealand ua toi alu foi lunga alu foi numero i lato na fa mawina mai la mtanga alwa sora nei ilau titilo ato lato na mana wina le tas ya mana mia le fsoswana le ambulance e le asa for eile le antatu nei lua fiona se lau maleo no a fa mamonga ia tuina mai a ole fa mamonga lena break a le records tau sa alwa sora nei antatu nei a lua feri mesela wona sumare lua lana winga foringa mai ole lena ole sfraile la lena tatu nei fa mo wina foi lena ko e ka e fo le kokinga ya po osili atu to tela la tau bala ole fsoswane en hato hone ya po le St John's ambulance is e la to po ia fa mo wong e la vai atu la ia e mo kwa ke le ale tanga to le tele ni bala ele afsasani St John's ambulances on to langa oyeia final fulu bese ka sanga ngela ku kilo ko di la baba ile ele to telo tanga tale afia e a un ol fulu pe on yai so no wonder why you lo to walanga la vale se fo mala loina a va vena va il fo mai to si le lelo se fo ai vanga o ma fonta tonga lo fantasi to si lo se fo pe na forma to wola le ngata ole ba vena wa ilfo mai mo ntong fitinga ba ai le ta maftanga to anga inu le bai fa punga le bai inu ma fan fana ma nga ia nga ia mo anga fan fana ma stino anga lu lue fa tasi uma me uma ia ona fa swani fo mo tato fo ia le tulanga ia ia ia ba tsema ma lu lu ia langa ba tsema ma lu lu wa ka ule mi ngoi ka ko ke le anga ka ma fa mo ngofo ngofo ia ai lo se ba anga le le na mo se fo ma lo loina e taunga pa lengi le ta ma fa parei foi mafa mala stino lato io vai ngau mala na mo ko anga loko e filo ko ya markamba nga ko ko ngu io le orka ko format le mga mi so wa mai le se fo mala loina ya fo mo nga na mau entar po kala mi ya mai le hato hone ya po le a fo e au nga St John's ambulance up on the mau so they know kala ste te o faita watu e inga o inga na tupu i kala ste te e le fale o loa o salmon shop por vanga le fata wina le i anor salmon o jepa vai atu nga o inga o i e tangata e le ngata na nga o ia o ia saitono le jila pa pena forke le o pai saitono le fale o loa i le taimi e ama le telo vai nga kula ave le pusakupe letio ya wa ko le mesi ko pe ko letio aka michael o ko a o ma wa ko pe ma ve e ke o le bank ya wa ko la nga oi ya ngal pa ngal mo le ko si letio le se mea e fa ko ngi a solo le ko ngol fa no lo so o te ma vai atu le or company ale akaroa as a salmon shop for my little sales manager Nick
Mavromatis. Ko koruga ka nga ku ko la ko falo nga oi ale channel chasil ba ba la sa nga yo inga la la wori nga ku fai aku kalal fe ko ai lumba ai o ko kongu aku fe o ai solo al jamine le chele chele stock journal falo lo on I would tell it lot to say your last one ya ko ile nga nga nai vai nga choi ai aku ile vai nga le ave nga ya la ko wa ko nga nga ai Ya ave mare puse kupe le mese mea Le mese kupe le ton Ya ae O lai fai susu anga leo leo Temine nei So ole La mata watu E pe e foringa mai Umai mau lako kai minga o enge E break in le Le fane Ae desi lako mea Ngamu mzampe nga mea laike Nga ipai ya nga wama lako Ya lal me mawa Ya msaro nga mao nga Ya mongo fongo fo ya Nga Ya mfakarikari Maine o leo leo Ako e poe oko Malai mau umar camera Ton ole Almana yale angale no mawai tato ye fai tato business vai I wanted to in a scoop it overnight mawa kupe ole ole aso ya ave ke ole bank pe ave ke ole lolo famalu pe manga oe pe ele manga oe ave kupe ole bank ya ke ofa le lalo lo famalu ya ko inga oil po ya ko ngal mtt ola ala ye ol falolo Ya mane for nga onga tawo mo cha chou ole tai faule na o baile ola si alo toto le lo a ikalestete patalo fatu molo le tuno la papa ikalestete ole o failo mai a ole cross breed a ya le itringa tai fau ole olo tafia le spca il temine nei ele faiese nga yo ingal tai faula nga lai faile su suenga a pola tonu ale mafu anga na lai ona umale ola o si a alo toto le tasita usanga le matua a yos fa ingal tai fau so ole cross breed le tu ingal tai fau a e foringa mai ol tai fau ale ol tai fau a e tonu ale a ingal le a ele mo chino le la fa wos ia pola tonu ale me tupu jadi lupa fena ini matu al time na lae os fa il fau ila la tama ya so ele fa ila se ngayo inga al fau time ne o la ta fi po ole po la tonu va nga na na lae ona umar si fu al time titi ona al fau se longa la umar si nga umar fa nga solo ya fa fa ila fa unga ya pe fa la lole al te fau Ya pula tu lango yai so far lo va yatu ele give a little page ta fa oh me for ye have donations alato mo shungali ile wa usia mar fast food wa fel tu pe wa mo ta lu on matala la to give a little page no wa mar fast food wa fe ya tu pe mo wai so ele fa ye tu pe to mai le onol to mai titi ai ole fa tuanga mal fa manatu Ya mo tatu ai masita tu le ina ya lo lai ti foi lele vai le nei fa nau pui pui le nei fa nau ya me sol nei vai tai mi ole maru lu ya ma tu langa fa pena ya lo fai pesu su anga lo leo po fe tonu ba anga ma ma fu anga tu poi le fa una ve tonu kala stete ya ona ba anga na ora nei foi tai fo pa ska ko ki ma ya fa mor mor nge ya ska ya fo wa by safety mana ya mole tai au olo te baba ya tu a te pena no peleki mole lato wa ta longa fa tau lia ya politis male spring box il fai unga le vaveala sa sao nei o leo wa vatule stamba a New Zealand ta male onoa onoa hold them le ngol tamba ka male le afale au ae mai lois e tasmen a ya o yana le walu e sui tulanga e ya mafaleo leo ya molesi afa Cam Roycard a leo pelekila e leo anto ton leo malo se no motino pe piki il talonga ya fatalia ma Africa spring box Africa il fa il bave ala sa ya le war wat for this time so to va tu a e nei tamoro pelekila o te fa foi mai ono manuanga ya le fa ya masuyatu Yeah, pay on a fat money, my le, ne for tie out on the tattoo. But I mean, the two money ready somebody, and they time on the tie out in Luase Puru Luale, what I need. Yeah, lay to la Fitu. I might have a fiang about as well. Now let's talk about Felicity McKayle, and they for tie out folk. So I learned my fat pong on the tie out on Talbot Clame, Illingal Boltania. Think a minute to tell from young as far out for Fitu the town name. Find a fang on my chat to Facebook, money, YouTube, or the summer. Money mainly on air radio samo.co.nz. Tala tu tap telefoni pe afa
ja le fiturit ajalle.

0: O fi afisau tamai fa mumoli Samoa e omi tele va asami. O le AR Customs and Freight o le au nanga la foina fa mumoli le va alele. Air Freight. Vili mai alven ili AR Customs and Freight ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fitwiva. Mo nisi fa mtalanga ma aia inga.
1: O Dr. Chen e mafayo na fso so animo oe iti inga o le tino. A fai e ti ngā lau tua po lau tuli, e ma fai o ne e susu mai e whata i ta i fuole vai fufu, ai e iai o nai ainga. O lo o tau sa e lini sa ngāta fai na luenga e fsosoani, i le whata wino o loa mol wha i la mana ia o fōringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen i le lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, mo si whata al noanga, pe susu mai i le lua lua ono, great to our throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai wha ale nātura.
2: Me e mafau fau mua mua isa unga nwenga wha leo leo. O le eme se aliman kau, na te tape na ina oe mua sawa wanoa inga nwenga wha leo leo. E le ngata ili tino, ai wha apia fo ili mafau fau mua le poto maa sani. O lo o yaifa ya o nga anga vaa, la to te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva se nga le hafiafi, e fitari le lei mau fua fuanga. E wha angata le stala le aso lua tasio au kusu, lua afi lua onu. E tele a wanoa ese ese, awa lai te tue whaatali. Tangai ane le msltraining.co.nz Bevala au le ovalpselau lua lua whaafaa toluvalu. Ovalpselau lua lua whaafaa toluvalu. Your future starts here.
3: Toi se fulman lua minu tolo tolo tolo le tula valu hortamina mato New Sila wa umba lanjur kamalo Samoa UB 36 la whaafongma o San Francisco. Mabai wa mai ale lunch. Whaafongma di proklamo le tae ozo. Malo. Mabang enjoy la lunch ma ngayar ngay po iya wauli. Hau fa wau jara fa fi fekar tae ao. Bridget Parker.

0: Pongale Neo Samoa, the Radio Samoa.
1: Te ao mani, o talani mai ao te anoni sila, whawhau mai. O le tamai te atele vau sa whanau le ola mai te whio whai ai, meningococcal disease, e peona lipo te atoe e tātou talai le asona na whio whailo nei. O se sui ala au voli polo tamai tai ene sila sa mua mua fit flia, ili au tamai tai ale voli ferns ili ruafe mali rufo wha. O kaila te wano crane seal, ilu sulu tau saga, ilu o tele ilatu e fia fia ili tālonga le voli polo. E peona whai masui ane sila I tālonga wha vau malo, wha alu tau sanga e whai a o ngai ili tālonga, ai mai selinga lue au noa masu tongi mori wha ala putonga voli polo o Waikato. A fa ma ni ai le soi fo ma lo ina ni sila le sa ile maliwe ma fo mai ile fa mai e mana tu ai le fa la tonga voli polo voi kato ile te ma tai te lo o se vai nga ta o voli polo voi kato ma fa ma tala ina ilo na o se tulanga wa fia te le ai ola tu loto ma fa tu ina ai tanga te fa yesiaki ma va ai ia ma au ti loane mo fa ilo ma unga ole virase. Ai ori tebe nei ori whaala abu tonga e longolongo ina ni whaala ulo ino ni si lo fi ori ngasi ngasi ori fiva whai ai ua whalia. Ori sao fia I tui pui pui ele tu tongia mo le fiva whai ai ori meni ngko Google B. E re tau ona whaala utele au fia imtanga te televo e mwhai ona maua iai. Pe mwhai fo ona ave iai ia pepa mo tau tuala utele po community service card. O tapa aina ele soi fua maro lo ina ni usila ia tanga te ina ina nofo maro mla ma whai lo le fiva whai ai. In my ayo fano le olo le tamai tai televo Waikato. O tamai tai fo ma ele soi fo ma lo ina ni sila I Waikato Dr. Kate Meeker. Sa I whaalia. O tui pui pui o le fiu fai a ye pui pui ai mai le wha mai. O le tui pui pui o le fiu fai a ye fai fua mo pepe ma tamai tila lo ane malili mtu sanga. Mani iso tangate a fai a fua ne tui pui pui e le vale o le matua. E se fulu tolu mani luas fulu mtu sanga. I will follow the telephone or via the Manning Judges Foundation out there, or Gerard Rushton. Or I'm a vibe for you on the South Fee, and they do put multiple on telephone or vibe up the telling. Or the other telephone in my tours for the total, the loose for the limited sang I am about, and they do put a little to me. If I let you sang a more than enough of artists to see, I know for my people, no for my more on one of two mounds. No fuanga le matanga rua ngau wha masinonga e tau fi aitu pulanga laiti. Whare pui pui, mo no fuanga o fitwita. Whare e Rushton, sa ave silingia le whara tonga pe aisea e na oi la towa yenu nofo I nei no fuanga o nanga wa ai neitu I pui pui ele tongia. Ai o tamaitia onga du tono potua onga, e lama tieina a wai sefe o ai fata stasi. Ma ye ta awa fwoi tonga ta maori ma le pas fiko ni isio tonga te pito maoru ngatu le lama tia. E pe ona tumtum wa ino fuanga fata singa e kale siapo hold, ma no fuanga fai tele. Fali Rushton, o pui pui ngue mana o mia le taula iai o nei fara tonga o tangata maa nga vaa I nei tui pui pui e le tu tongia. E le taua na o fiai mo tangata maa tua tal vau, e mwhaio na ava no mo pepa mo tau tua e fai fua for community service card. O le tamai tai te iuro le patia le opportunity ki o lai wong. O ia pui pui ano na talia ino le siria male fase la wafeta la fua I tupe faa por kiki mo lan pati le tau sangarei. A o fato sina, e faa saina ne fua I tupe. Ma ia fari ai e au le pati ona ta alo le ta alonga lo ta alo isi pati na ia sawa I tono le pari mene. O le pati la ititi sa oso maulunga le longo lango le valu pasene le fari ngola ngona la tamai nea le televisione sila a le One News Variant Poll.

0: ta fa tu ina li na vai aso ma fa tau tu ai fa soi no palo to mai spati lai telemizim first ma le act ai ori te tai ore parti sa va il lin a fa tale tano no il por calame ofisili ma tali por Q&A al televisione New Zealand e fori ngoma i wa matine wong se fa to si no lisio ai ngo fa tino sai ta wan ori ke ningi ai leo fa ngo fa por gigi a fi ai mali tau sang a fa sa ye foi tupe e foi nei parti e lunga tu mali tos furua fi ta la ma fa amuta li ai foi tupe mai company le stara mo tau sang a te te e tu la fono mali vai te me fa malo loin min sta mo muor ka peneta a bi tai sa te lia le parti e le ono foi tupe si le mali tai tos furua fi ta la il teu sang dei e le fa inga si le mali fa se la ua fi ta la ma ua tele tu ai foi tupe wala tu te lia ina nai lo le parti te le le lepa e pe ona li puti ai le por kala mer Q&A in of sitting here por kala me pe ai se a ua lia le parti le tele one foi tupe lo mana na o fa sol tu la fono inan pe sa Tommy Wong o le tos furu afe ta la e fa tu lunga ina sa mua mai ile toilo ilonga tu ma oti o fai ngā palota por Independent Electoral Review ka e ta wai o se lui tau mo ilato pe ole sa sa ia leo latu lima yo latu papatoa. Ma ta alo ile ta alo wa mtau mfaya uru falea ile parlemene. Ai po ole ta alo fa tasi maesi ile ta alo nga. Ma sawa ile parlemene mea sui ai tu la fono. Ise vave e iai. Ma ave ilalo ile ape fai mo isi fai bule mpaki e turiturira ilato. O mana na o ile pati ale green til fai nga malo e langalongo ino sa ilia fata pito kampanito fata si e fata untunu ino tawoloa. Ile langolongo ina leo le latu tula fono tau faofi ilu mod parlemene. O lea tula fono tau te teo, the Commerce Excessive Pricing in Retail Grocery Industry Amendment Bill, o tapa ina ile fasa ino supermarketi mai le fata wino o loa ini tausa ona taunga ta telem. Ise o tanga le matupero tongi o loa e sapalaya, fao popo iai male fea oni tupe fasile fao popo iai. Fadi ele tama ta iso ate udole Greens, Chloe Swarbrick. O tau o ta te ele tau o loro o tutongina tanga te niu sila mo la tu fa taunga. A o fa ula lai polo fiti mau a supermarketi. Ile silia marita i miliona ta la ile aso e tasi. Ba e ta oai. A o fa apeo na malo sile ta o ta la le fai ngā malo tu isi nave maulo mo tau tua Christopher Luxon. A o tau o loai falolo o fa o o nalu lunga. O lea tu la fono se vae ngoa e inga whaatino le Greens, mo le ngafati e ino tau o mea aim, mo le whainga palota, o fua fua e fōrfula ina lo i ere masina fōu. Ma o lea tu ina tu le palota o tu la fono sui te tasi, bo sui whaipule te jo tasi, ele le whaipule mo mta upo tanga te whao ngai na tau tua, ma whaata wina o loa Ricardo Menendez March. Ia taro talonga ato wivi a pule ngore neti polo ni sila mani fai unga ili lumana ili ta amare sanga faro toi falo le neti polo ai o tamaa chaita aro tu mua ili tunu wanga ese o le vai asu nei o le au fui nai se ata manino li tulanga o yeri tu muri eso tamaa chai ili ta le ni ta aro neti polo o fete ya ima fara brutonga o le neti polo ni sila au amata matala le faa malamo o kone kalate mo li ta amare sanga faro toi fale australia ili sanga fua fari ai su yo ne polo e o tu la vale to smole lima to ma ta ta alo yer fa moy moy e anga ya tu tu no fa fo ta alo mo to san fo ru afi mo ru fo fitu o le vanga telo ne teine a wo ya tu li ta mo sanga de polo australia a to to lo il ma anga wo ma wo kon kalate ta alo i britania o le to mulu to ma ta to wale fa wa wo si tu langa le mo tu o ya ilu ru mana ilu ta mo sanga fa lo tu fa le ANZ premiership and you see that. A faile e fe nga nga ma wo e fa sala la waile ta am sanga mo tso fo. Ole a lem faile ne tu polo ni silo no fo ni se fa ma ninga. Ole a yes ta am sanga fa lo tu fali na tu sanga. Ole to lima o te no le our silver fern ta ma ma lo pini au ta lo nga ma lo ta pulenga bo mai atu ne classical Scotland. O tau vāri ta amursanga Australia ale Suncorp Super Netball. E au fia i marisi o teine to tonu o salalau whamkalanga. O le aawa yatu ili tau sang fōu. Ma re kapteni mō mōan Silver Ferns a Meli Riana e kena sio. O ta awa fō ili le yai o so tanga ili fase e atu ili isi tū o le vasta tase mani. O le tamata alopo ya Norris, Oli Norris. O to awha i eita mō to e vave taliu mai New Zealand name. Mai le marangata a milo le All Blacks Africa e sauke. Ile temine o no se manu alo na vai. Ma se isio a atunga runga fō o yai mōre au musiim. O le tamata alo afa noa Hotham. Leo le awa yetu ile All Blacks. A lumana ili ta alonga faitauli a mua mua ale All Blacks. Ma Springboks Africa e sauke. Ile fai ngore vasa nei. ono se atu ngulunga ili atu otole ole malosi o Cortes Ratama. Norris, sa afiare po nai vele tuli vai le, yer fa mo moyono vai aso ele to eta loin. O se po we fir filia su tulanga yai ole a yai, ole ai loa, se te meta fe nga yai. Ma wa awai atu nei la, po wa awai mai, Norris, ishi ta mo to eta li mai ni sila George Bell, Billy Brockton, mali wingi a Caleb Clark. E toru ta alonga fa vele o mai ala o Black, si le man maro mai, au sa unian tu mori ta alonga fa itaulia de vavale sane, te me ni sila, ina malaya Ellis Park I Johannesburg. Au temene wangi o le pō wala ona kapia o tako male Highlanders saula mau. E wha ono tā pai nātu le All Blacks e Afrika Suke. E yere mā maanga le rominga ale o tako Daily Times o mau. E wha ono awhia I talaranga mora awa yatu ile au a alumna ile talong whaitaulia ile wha iunga na vaso. Lipo ti ai wa wha o te pūlanga le All Blacks e le whiwhiri o seise su tūlanga I a Oli Norris. Lea o te te riu mai ni sila. O mau e na ale rusfuru on tausanga lima sumare valu talonga o te aloi mora Highlanders. I fast for mo o tackle. O le atama ta alo fa pitoa le tūlanga pou sa whanau tonga. O mai a ona whiwhiria e lau whiwhiria o Blacks. Sumare lima, whiwhiria lea. O se tasi o tama pito malo se tskala mui ni sila nei. Ma whiti walo ia neon awa ia dule ta amana sanga o fa pa anga le laka pili ke le pasifika ina o mahea. Ona sei ni alo ia le pare mia si di vende rampuka. Ma ni minister tu pulanga ma ta alonga chesi sau kuru. Ia se fa amtalanga tisisi o le Hawaii I le pare mene. Le seininga o whaelunga I se la sanga tele le malosi o le ati nei no so tango le laka pili ke le wao fiti ma Australia. Ma atiri fa amalasi ere ma ta fayo ia fiti. O se pa anga utu ni lumana I le laka pili ke le pasifika. Or komisino komisio le laka pili ke Australia Peter Pitti AC. Sa asi asi fiti e feiroa I marfei ngā malo fiti ma langa loina a waialo I o le atinu. I le fai ngā paanga. Mo wa awa ya tune ia fiti. Po wa awa ya tune fiti a papuni kini sa moa matonga. Oni pa anga ore laka porkarame, ore laka piriki ore pasifika. Kala nao ni aso, tausin file mo, maru ia lo waso.
1: Radio sa amo. Taslima eva tozu. Amo.
2: Attention all baini toa. Saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
3: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.
4: Aukilani Saute, osa ilise sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale.
5: O e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al pasifika, o se si osi o manga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foini faya onga pasifika, mo o latou falea onga I aukilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ina o lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
6: Talo falava o awo lapi merana, mau belo li tio. Ili Radio Samoa, tasi lima ivotolu, amo.
7: Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male ainga. Valaui le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: manfa sese wa fadil manfa lili yo na tuwa tula yo o se me ya fo ye fa ala tai ya mo fa ngata la no fa ni ni negotiations ba tu no tele onna e o negotiations po se o filta na ina ma tu no e fo fo le il reliability po le tel tu winna o le tai tai wa baia tu tai tai e le laval le laval to pa ma sa kanga lo to ma bal tel tu winga tel tu mino on up wa o po tanga ta o le mena pito silo ta wa a matalo ona ba ba metanga ta e ki pelo ma e le ta un u au ta la ma sen e le fa so ma wa fa so wa le ta si a lua ya tatu foi a pepelo maltanga ta ta si lo e luolo to bo malo malo tel chunu me ya me le pai mato mato ta ta ile oye presten le usa vali le ta se la per a ele la va e ya foi tel tun e ya tel to tele ona o le presten ai wilia atun wi me nia na ta fo ina wa ta lo la vale a mato so sta na so se la bo sa mo po united to america o ai la volta itai e tu la ile tua le famo mo in ite teina de leina tu no awa e a le le yo ya pio mai tato ono winga e se pam tananga le no tu le ile nga na po ile e petalo po ile ye man nia ta mo final christian e awa aman wi o man wi o ma toy matato a fa le to o fa le to o ma toy matato ya ele o se bela ho ile wa ese ele report ye ta to nei a to stala ma ta to ko i fasala la ele se fo ya na na ko ile e ta bla va ona lango lango ele prestene fo se pal mia fo ile volta ta ile chilu ni ne o lo tupu mai o ine fo ile o fa ngi na i ta le wa ta mai ele mra nga mai sambo a le au tapolo por el golf society e mai sambo yo le la tunggu mai pun ifan nuam sal pun istai ni cuan ngau tu pi amat tayau ni ulia ya atun yang menui on oleh satu a umat ning da bale fabu ele yo tunggu mai ilung ho wa ile fa ta walala ai oleo na afia ile ya tel mo tu a mesal mo tu tel ho wa ita wo ho wa i ya fa pena fu i mabawi ya ma oahu oahu leo lo ye wa ki ki no lulu ya olena afia tele yo lelo tapunia a o tapunia u malaba o ngapa pina bertele o pisa ole tunu ul nei a ole nei fo istet ya ai ole me fa ala le otupu nei le la fale me tene ole u mai ta winai fo itanga tal le tal no ina le wa ma tan tal no tan asta i fo ie ole climate change o mei wa ese atu lang o le malo si le ngat le malo si mai ofa, a le malo si le vedela, a le malo si po le malo du. Ya, o mtaupu lani, mtaupu ni sa anak sa inisia matanga ta po poto de tonu universite na to fatal no ina. O le lutala le masa niya na fao nga ikan no angol suri nga mawa el tau darlan, ya mesti la bati mteli na sito Amerika le lutala le amata mai. O se mata upu e a talanoina la ba esainis, ma e su su eno po esainisi, o la toye tal tunung o le te le a fianga yo o le tau le olo yene, e amata mai la ba i le olo fa o nga e tangata, fa nga o si mea factories ma industries, lo maua mai ei i a tasa o asu, i a mali ea le mama, le a fianisi si o manga natua, le a wae, e fo mame e ta u o le Queen Cass, en sarko e na e si le fie ma ma lo nua na ta no tu te no le e to ia di tu pula ngam sarko le limba le fitu o lo fa fo ngam mai e le mam la ma te di nam ta o le le green gas effect o le sa u le la mai lunga o mai na tu lau fa nua o na mi ti ia la ia la au me o na o wa tu le di ngai la ia ta ta la tu ta o fia e na ia ma fa na fa na ia le ke la langi le ta tu jeno wai o le chibo jem ta bu te lo la lo ta u wai to no o le ke ke nes sa lo to te le ko ni si o le tra no ina ta u pu na tementui nato ino patsela ya sola te simbo no ima ta tala no ai mata upu ya ol science wa ya le tasil na o pa ya o mata misi o le kolisi sa mo la ku ko te ai sa a pe se au fu i le lata ko te na fu ma i ma lifa ni de lotu le tanesia ta upu la yo le tel no to ya se ba el ma ba le men a mental no ni ta upu climate change, but green gas effect. What matter na? Maro lo si tele tano ang libay ting tawai. Lewa siya ipo ima tatusan. Siya tatuwi wato ang timunga. Bayo man bin bayo lo tau mafol swingol tau. Jingol tau le yo umma ya tatu tata. Tak lumayan tu tu atas si sama ini pak menino tu lembar lagi tu. Ya opol tan doang ale pak tak ada ni tak awal tak tu tak tak pak pernah pak ma paling mie rumah tu ia ya tiang ori tiang me ya ma sungai tu le epang tak awal mai ya pak kontangan ni ya betul pak na olo o ini pak ini le tiang la uni Alemania toa ile ton for the PP so tu nanga la voy sa pa imbe la voy ten ya ole e ala no ta u ale ta u pu ya on ele o ese ese ese in o tel tu nunga o tan tal pacifica ta ta el pacifica pina ta u pu ya ola io e ma tal ton ole o tu pu ta u pu ne ya mai or malo or sesuatu yang ilah malo apa tapi pun United Nations yang oleh pernah sih lo bayar ini api ngamene api yang ilah aku mau metua ya ai oleh oleh kita upula or suyel vitamin ni bawa lembu suri onda ubo lo lofi macam tu ni tengah tapol kiki pi tengah taya leo lo tu nu amai tu nu le tu nu ni Or by ten nila, busuye ltan doang five times. Ona uwa la lain mai tonu tanga sa people kiti po politicians ilim sa upo climate change, green gas effect, mal global warming. Mai o le se sena la. Ona uwa umedo tonu iya itanga tane. Wale sa emisi ltan noa. Ay wa matana po kiti ltan doang ilim sa upo le. So se me ala vai o e por kiki e o mai poa o ma so le ia se me ona o por kiki en tele ina lo lo de lifa e tanan fa por kiki le mo ma ye tupe o me fo lan na le o tupu me o congress a united chamber kaman to ho na congress ni o le la buale me picho i malo silo na fina ile la lo lan niato O mea la eo, yele kongresi ma mea nga yele taita ingo la chimi unai runa chito Amerika o inako e tele ina lilifa yari ya tupe ala chimi unai. Ta chimi unga la alto tele Republican o swing ole tau po climate change e le tal tonu e lato ae o Democrat e tal tonu e swing ale o lo yenei. Ma o le presidente fo ila ale o lo yenei e fai mai o yor climate change o le hoax ya. Na uto si la fia o le hoax o lang duwing ele ngatya na le tal tong ngay ay ayelo nam nato o le climate change po swing o le tau le uye mawa en o le swing o le tau o se tala pepelo ma se tala sese ma se pa sese tangata o lang nagya lea tal tonung o tal tonunga le o pos tenelo lo yene ma o le tele tangata Republican a o lo ina faiche fam talang al presidente o na follow u male ye tangata o to tele tangata to tele la u tangata e u ya ko i na ye yo la tu pa ye pa ona fu fu la tu po pele me sa a tele ne mu mu ni e ta inga ne on o por kiki le o fa ile no ne o ta ba mo mai na o no vino wa le pa ye se tal no wa nga po ile le e ruwa ma le ruwa wa fa al melo ye o ta ba tanga ta e pa mai go ma le go wa fa ali si ba na le pa do ma le go wa no o ya a pa ya la ta tunu na tu eu no o na lo ya le fa pena e le si se mo inda to suya a mo la tunu ne mo mo al fa upunga ko ile ele free speech ele tanga tanu inga ele na ia ia ta tau ta li tunu ai ia ele nei ta tunu ma esse se pesa e tu mal tanga ta ia ele nei ta tunu o le mea lai fale tunu ele tunu a ola na pule tanga ta nei ta tunu o le lua me le lua ua ono ia ele tunu o na tukuro le al fale tunu ai o le e ala na I say, I live in the Tonu, the Republic of Tau Pune, or Swivel Tau, is the same. I did that. On a half year, I tell you, on a tongue at Tau, telling the Tau was the Tonya Company, telling the Lang. The Fali, the Fali, I know, is your man, are not toxic, but you're the Lala. Our company name. My own, and I cannot appeal you in the United Germany. Mau la tonu mau mea tele lo la tu leo di tonu lo congressi e United States. Tau sanga lua fe du sulfatu se ova se lua se lau miliona ta lana o wa iei. Kan tangata nei bilionea le male company nei fossil fuel industry ia tangata i tonu lo congressi ina ia di lifa ma ia ma au maio la tu tal tonunga e langolango ia limita upulia SSE ia climate change ia mai ia fo ie o le mela le botubuni ia mantu fo ta to li sa bom le pacifico le a fie ta to o le tele tu nu le pacifico ia tu nu le pacifico le te baba ia tu le bo sia to a le tu nu a to a ono no fo ia stani meta o le climate change refugees was so was so mile le sami aluatu kava ato ile no le motu ato e fo la meilleur ou la tu sa mo le tava ba ye ngai motu dai ki sa ba ye in sa boy ya so ya mi sal po le ono shuguiva fi chul fi chas o la wale ni tama nuna le fo i ya fo i sa boy ya fo pena fo mele tu sa fata e e fo pena fo la motu tuila o manua o ma ne ya ale eta to ke eta wo ala eta u pa scientist pe mo ine tu no falta na tamba ayo no ma fa nei lo ale e mo ine tu o le afian o fo io o la langi matau ya mancho fo la e wila fo ina tele le la afian ale sa mai sina mancho o le tele o lo america united states america le wa so se fai mai o i sina na ya le fai mai sina e ala na tele ya le kasale le ona e la tu pa mena tu ona o lo ya fa tau le langi mai na ti jamri ya oi kwa oi ya ole le le nam tau ai ni mene mu chom ta langa be se pa ngo se pa da bu bu ta pa e o ti ta pe ti ya ole ta no ha pu pu na
1: na jo mani no le chelo ne ba nga ya la shuma ken fa te chelem bole ta po kala mene ne fu ta ya
0: ma lo pa te da ya ta mai o da tu po kala mene na ta o chune ni nu ya ai pu su sa la ne ana ma na lu se le o na ai bo te ni ne
1: Tara flava o David Tua le nei ono e fa fonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i manuia lau fa fonga balau fa sausaunga.

0: Fi fi fo ilanga nga e choi fa chan fa chula di vang ola chai ola di ola su lua ola su sfulu mele vangu ne ola masino au kuso lua fe lu su maleono ilang bai mo malang fa funga angasa mo malo le ngalue malo fo ile fa malo losi il nega so fo wa cha to wa lia le ile lo fo mlang le ole champa au sili ilunga vi ilo na lo fo wa tek tek mai ilo o to so fo malo man to ne yola cha to te fi sili fa ilunga pe am ma nga lo nga lo e ile to to fa wa le ne ile su fo ngale to no mai au ki la di lu sila radio samoa ta si limba iva tolu a mo mo mo na mo li fa ma lo mo fa cha ile su ngale wa ya to vi many va before ya lo na so ta u le vyo nga ngal mo le bana na cha shava lua male polo kala mena ole malu ole chayao maile chula e ono ele chayao na lila ya si yuli mai fo isu tengbi ele mawantu ya ele ganto fo ilia moli antula nganga fa te tele le filtua ya eti fui moona McCarthy mole fa poponga na ole chato polo kala me ole choi chepa ile a inga ya e fa matatu ma ya ya e chato ya chato matafo yoi ile vea yo chato mamantua ya wala vai el pui pui nga leo leafo ole sawa le muona ya tato wala mafanda mishela ni pefia yo le tutupu mai tutonu o tato aina ya ufi ai mene yo afo tato ufang fau beo le ya ita ifang le na ifa fungamanino ya ile nifo itaya fau ya ai fa manu no want to le pa o mai le tolenga ya titia le nifo itaya ya ona onisio tulanga le ma anfia a tonu sensu mo mo e a ona tu tu ma futale ma le tu pa an ya ti ti el por kala mene yo le fie fie mai ai mo le jemini ya ka ko fie fie fa ka si el ngiva en or ka ya a talvan tu ye wona pa ya le tua o le sa la ngwa ina la no fol fol le fa ngol ve ya so na sei ma va ya today ya jano si era mo se ma no longa ile so na nafi tu fa wo we na le tu tu ma fa no filima ele de fo ya so lua ele nga tele ya o tuma mo tina ma tuwa ma futo mo level ta ya se ya o level ti mi to lu nga to ile o na nga le ta to o finga wenga ya o ma yo lu o ma yo o ma yo to le vai ngo le ta ya o na ye se ma lu o le ta ya ya le to ma fu yo le fai le o le to singa o le a wuli ai ta lu si o le na wa umana inu o ta to fuala a ya ya fe ele le ya le fai ya ma inu o ta to fuala a ia inu au vai fa'ale natura a faila au fa'a malostino e alu e novonofo i ole swimming pool malasona a fantalo fa'atu foi ole to te leia o nei tama a e telanoa mai e tama ma kero ni fongamu ia a mai kero ngou walu voi anga leila a ngou walu voi anga fide afi afi i ole swimming pool a kwa au mesa afa swimming pool a ro la kwa au ngofo ngofo kong ol spa wow, e ko kele rang isi ga ini. Ama ye de ko kele kele ya. Yo e nga ma ko fuya manga isi ko e inga. Yo e ufa kwa. E ya e de yinka ma ika I kongole. Ama ye e wala ko wa am. Fa kwa. Le ki wa ako ko anga ma I le me le or swimming pool. E de ya yo nga e alu le ko e inga e fa ma lo si kingo. E nga fuida e ya. Voi la e fa u jiko inga nga wo mai la nga akola nga la alu swimming pool ka sfururu e oi e su e o ele me ma wa ele malo si lo tino a fa ya la o ele a ele ka ko spa mar ka ko sonna nga ke malo si ya ba si fe ka wile le ya mal de ya so lu e oi e o le ben son I por ben sfur ka ko pensio ya le le a fa yo le mi si le ya so nei tan tan ile ben so fo ya ele sha fain a le me nga o si ga o le si e fi ya na ya ta to ta ma ma ti da ma tu e o ke I fa lo o si se lo ma ku fa pe ma a fo ma mu o le nga wa lu yo le spa ma o ile ile sona a ya e fi e fi ala to fo ile le e fa ile a fa ile lan to to mi ti le ta ya ya ma ta pena ya le ta ya a ya ka ma ye yo o le fa mai e usu po ai o ele sona ma le spa ia nga uma foi la inga usu po or kai au ai koi o foi le fia fia ia le leik o le mea ta ua o le maua o le maa fana fana o le tino ma ia maua I masina fa maa lo stino
1: Ato ai malo tātou antunu ui Samo. O nā no whanga sono mai le fontanga al pāle mene i le ni a solua.